mbokki mi ngi nonu tay ñi ngi ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xayni ci deug deug bëgg na kon nañu tepp teppal te yër ko xol ko gis lamuy xiss ci jël ak ticci ticci dip mi dal ci deug deug bëgg na